mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ojo keta ninu osu elekefa odun 2026 Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbon mi e gbe body yin e ma bo e ja wa si bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku eni to mi gbo kijikiji mommy ati daddy e dide oh bibeli ni eni to ba re wesi ni ojo iponju agbara oni ton ko to nkan labi akoso bo ti wule kori adua meji pere la agba kin to jade ku onu program yi e ma bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti eni ogbodo fi se awewa atun ti kan ojo yen ninu ose ati ninu osu yi alakoko oru e lele ni bulletin gbon mi bulletin gbon mi mommy ati daddy ojo meta yen ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isemi lati ya si mimo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ojo anu oni awa gbagbo aye gbagbo ko ni lojo iwubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da ojo eleketa oni ojo jimo oloyin eyin ayan fe e ja dide ka mo bo ni bi pepe afe rangeli se laaro yi an eje motan yin adua meta ni olohun ki ko e mo bo ni bi pepe e ja sare gbadua meta ti olohun ki ko akoko ninu adua ti olohun ki ko laye ni adua ope bibeli ni eyin mi oni nigba ti e ba yin mi eyin eniyan mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin je gbogbo bi te ba wa laye mommy ati daddy e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le ja lo kun le ka dupe lowo baba mi e sa ko sin to kuku gbe wa debi pelu gbogbo situation anu lo gbe mi ati e debi so ni bi ta ba kun le si ni bi ta do ba le si e kan mo juwo si anu lo gbe mi debi adua meji kan to ku ti Olorun ki ko

ma se e yi ka otun e yi ka osi olohun ki ko adu ope mo mi so oluwa mo dupe fun aye mi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi to ba mi de mo dupe bi to n ba mi lo ogo ni fun o jesu eyin ayan fe e je gbadu elekeji ti olohun ki ko o na ni adua fun idariji ese o se se mo si mo be wahala ti n se wai ibi ta bara wa ni Nigeria yi ese na nbe ninu e bibeli ni bi awon eniyan mi eyin eniyan olohun te awon ta n pe oruko mi mo ti an ba le rera won le ba se dobale so gbogbo eyin si si mi e dobale gbogbo eyin omo olohun yin mo mo mo awa baba baba e je gbogbo wo dobale e kan je akigbe olorun jo darijin wa oni ti won ba rera won sile ti won si toro fun idarijin ese oni ma gbo adua won ti won si gbadua ma gbo adua won lati orun ma si dari ese won ji won ma si wo ile won san Nigeria sai san ntin ja bo so wa ji ni gbe ti won fi n ko wa lomo ti won fi n ko wa lawon eyan lo re eyi ka otun eyi ka o se eni baba darijin wa nitori iku atajinde re sanu fun wa olohun gba wa a le damu a le da se mo ati si o dari ese wa ji wa so gbogbo eyin omo olohun mo fi adua isawe wa so jade lenu awa mo pe o ija ti wa ki se tara o ni agbara ninu olohun lati ba wa wu awon ibi giga eh gbogbo awon omo olohun la dobale olohun jo ro ti eje re ro ti ku atajinde oluwa dari ese wa ji wa ro ta awon omo wewe ro ta awon alaboyun olohun sanu wa ni Nigeria Jesu oluwa wa e wa dide nle mommy e dide nle daddy adua keta ti olohun ki ko re o na la adua fun anu e kan nawo kili o to su loni olohun sanu mi olohun kili o to su loni emi awon woli sanu mi ba se nfenu awe awe wa di meta loni ta n gba adua to n bo ni church loni ni ago mejo abo mo ti so lana and ni ago merin na ba se se niyan eni ti o ba ni opportunity lati wa taaro a pade ni agbara olohun ni osan and agbara di fun 77 enowo yen ke baba nitori ku ati ajinde jesu sanu mi olohun olorun ninu ipa atagbara sanu awon omo mi olohun e wa fele ikun olorun jo gbogbo awon omo ti won ji gbe gbogbo eni ti nbe lo wa ji ni gbe olorun sanu wa iwo to ba mo pe adua nikan lo ni to si mo pe ija re o ni bon lada o loko to fi le ja sa mo fa adua se this is not the moment to complain asiko lati na ka lebu si enikeni ko yi yiso ni won ti mo jiyan gbe oba buku kan be ti an pe le rodu bo se ko peter ti james niyan bibeli ni okoko nawe o mu james iyan jacob o be lori o se iyan la se gbe elekeji o nawo sinu ijo bibeli lo tun mu peter na kini ijo se eyin ijo o won ni won bere si fi itara gbadua mo ra won kan ti an kigbe kan nilo adua a nilo ka gbadua fa won bandit so omo bi to ti lo face won nke yo kan ti mo mo ni pe ogun eyan o ja won olohun o ba ngbo gbogbo aji ni pe gbogbo eni to ku awon eyan wa atawon omo ti won ku awon omo lo nu gbo bi oluwa se nbe ti emi nbe laye oluwa yo ja ohun lo bi je padua meji pere la fe gba laaro yi eyan ayan fe kini kan da mi loju olohun yo ja emi mimo yo ja angeli wa yo ja mo so nkan kan lana osu kefa ohun lo ni ka ti angeli sise ko si si nkan meji ti awon angeli wo se ju pe won a lo ja lo ti n ba jade ku n bi nisin awon eyan mi a tun jo pade lori Facebook iwo na try ko wa ja jo pade ka jo gbadua lori Facebook laaro yi ko wa wo nti baba mi ologun ajobo le danwo ka jo tun so ba se n so tele adua meji adua ti e number 1 adua fun Nigeria atawon ti an ji gbe number 2 ibi lati mo ti ba senu lasan loni ohun ki gbe ha won ji won gbe won se kini kan ani odide ni se ko ji agbadua wo bi bo se sun to moju tai ibi ti wa la wa re eyin omo olohun a fe ti angeli sise a fe bi olohun oba to po ni pa ti agbara and ninu osu kefa tango osu kefa la wa ninu we Luke chapter 1 verse 20 26 to 31

0: ibi lati ribi ti won ti ran angeli si obirin kan ni osu kefa won mo ran angeli nse ni bo ka to se nkan kan e dide gbogbo eyan omo olodun nawo e ke baba jo sanu mi gbangeli mi dide ko si eda olodun kan ti o ni angeli ninu hebrew language nigba ta won ti angeli tumo si a discover pe malaika ni won je angels are messengers malaika tumo si messenger the sent one eni ta ranse angeli malaika ni won je and bo go se nje ti olodun bo se wa yin o le ran won se emi oluwa ni ninu 77 ki n se nkan kan ta seri fun gbogbo awon omo olodun ti won ni anfani lati wa si 77 atoni lo ni ma ti kede gbogbo eyin te n bo ninu service isin bo ba dake ago mejo abo ni service o bere ngba ti o ba fi di ago bi 11 si 12 isin yo wa le a gba we di ago kan abo loni ni gbogbo eyin ta jo ngba mo nbo
1: Hello, Baba Ami. Emi omo yin latori afefe ni. O de tun jo omo ijo Comfort Life Ministry ni Ijaye ni Ajala. Mo dupe lowo Olorun fore t'Olorun se ninu aye mi, Baba Ami, isegun. O sele wi pe mo ni fibroid lati bi odun meso seyin mo ti koko se ri. Nigba to yo tun wa pada. Ipade wa je multiple. Ni last month ten se program lori afefe ke fin soro lori awon to ni fibroid ke fin so wi pe awon wo don ni ko ma se elomi won ni ka awon ma se ko ma ba ku ke fin ni ka jo kon lo se so temi na wa lara mi ti mo ba po o sele pe lati january odun ni kini ti wa was mi o le jade mi o le se ko period yen gbigbigbi ni so nigba to wa won lo hospital wa ni mo ma se ni si ya denu olodun baba mi lati osu meta this match mo ti son owo ka fe fi operation ba se wa sanwo ton bbp se high ni ati aya ma se pe ma ba so pe mi o le wo theater pelu aya pe ni ati bbp ha ni bodu mo ti ri mi de ni tele baba mi on treat me for 2 weeks ko sise bo se ni ki gba ibi ko lo ni keja niyan ni afri global ni ki lo se another test nigba ti mo de be baba mi ero po baba mi se ranse yin pe o mo se test yin a se gbogbo e sugbon si ga nenu olodun nigba ti ma pada de hospital ogun to ni ko fun mi won fun mi asiko yen la wa bere omi ijo mewa won wa so fun olodun pe operation yin I must do it si se ni mo gbudo se because the disturbing is too much won so fun olodun ninu mewa wa yin pe baba mi o wo mi mewe wa yi yato sogun ton fun mi gbogbo gun ijaya yen aya se ko ma se pe ati sun ise o dise ati jeun o doran de pe ara mi a ma gbon lodi mo ni obi omi jo mewa yi gbogbo do ri wo san baba mi bi pe ki jo mewa yen ti pe o do ti won gbadu ki jo mewa pe ma ti jo mewa pe ni jo monday ti mo lo fun mi we o so ni mo to we mi le we laaro won so fun olodun gbogbo gun aya jija gbogbo gun ibere fun pallida don't want to see it in my life again mo de tun bebe fun anu lori mi lori awon omo meti ni ta ba fe ka so sinu mi yen mo sha gbadura mo se gbogbo e this Monday and I have appointments on Thursday doctor jodu mo de so fun lo pe tin ba just hospital lodo doctor yo gbodo ri anything mo no traces baba mi nigba ti mo di hospital doctor yen tun wo mi o tun ni ko lo gbe foda mi wa yato si n tori lori system what is not you madam won se gbogbo series of tests won ri nkankan aya to se pulu ta ma so tete pe mi go ki n le duro mi ki n le rin won ma ma shake mi agaga ti ma jaja tete ji ronu bota mi dede pe mi go ki n le sun baba mi no traces nijeta ko saya gbigbigbi ifupa gbogbo e ti lole doctor lati ma bi mi pe is it not you ka mi ki lo se test mo ni mi ni o tun bere pe ogun wo lawon fun mi tori won ri kankan mo won tun mu apa mi won tun yewo gbogbo e no chase for anything won wa so si ni pe yen ti da koko mo jesu olugbala lo ba mi se n ba so fun ni where is god won tun so fun pe fami go mo tun drive wa so hospital because mo tun drive daddy since january ni mo tun drive beyin mi o le drive sẹ́yìn tó kò tẹ̀lé orin ló máa drive I drive by myself bàbá mi mo dúpẹ́ o fún ṣèrànṣẹ́ nínú ayé mi o even wọ́n ti approve mi bá láti tọ́ọ̀sì pé àṣùgbọ́n àrùn tó di operation pé wọn ò rẹ́ ní traces kankan mọ́ bàbá mi mo dúpẹ́ o ìṣèrànṣẹ́ yín gbé mi o ó gbé mi tọmọtọmọ o nígbà tó tún wá jíjọ léyà mi ò ní wọ́n nira lápò mo kàn déédé gba 100,000 gé mi. Bàbá mi omi jọ mọ́dé tún nìyẹn o lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti sọ̀dà mẹ́wàá mi tó retí bá wa wí ẹ̀ríkà máa fi ìdá mẹ́wàá wa dọ́là èmi nọmba wọ́n máa fi ìdá mẹ́wàá mi dọ́là bó lè má sanjọ́ kejì tàbí kó jẹ́ pé alẹ́ ọjọ́ kejì máa tó sọ instantly mo sáré sọ 10,000 naira dá mẹ́wàá mi bàbá mi mo dúpẹ́ èmi náà mo rí o ẹtí ni ẹni bá mo rí tó bá sún ìjà rí mi gbà bàbá mo dẹ̀ tún wá nígbàgbọ́ pé my peace operation is very very successful lágbára ọlọrun bàbá mi ló bá jogun náà ni omijọ mẹwàá yẹn náà ọtẹ wa lọrùn o tí mi bá tún máa yọjú bàbá mi ó yẹ tètè bá wa ṣe o ká tún fi mí wẹ o ká tún gbà bùkún sí lọtún ló sí o bàbá mi ẹ ṣe gan ká gbà wòsàn sí o.
0: Náì mọ̀mọ́ yẹn ní bí mi bá tún yọjú ìmí ìwulẹ̀ tiẹ̀ ti yọjú pépà méjì kan bẹ tí ẹ̀mí olúwa ni kí n fún yín wọn kọ nǹkan sí lára ní tá a sì kọ sí nígbà tẹ bá dé church ẹ mọ gbọ pépà méjèèjì yẹn ìkan lẹjù sínú omi ìwẹ yín ẹyọ kan lẹ mú dání nígbà tẹ bá mú dání àwọn ẹsẹ bíbélì tó wà ńbẹ ìyẹn lẹ́ẹ̀ka sínú omi omi 7-7 tá a fún gbogbo èèyàn ní ọjọ sunday àti anointing oil tá a fún gbogbo èèyàn ní ọjọ sunday ẹyin àyànfẹ pẹpẹyẹ ọpọn mọṣá o ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ sí mọmọ yẹn o ó gba ìwòsàn sista yẹn ni mo ti drive ọkọ nísìn láti january ni because of high blood pressure and systematically wọn mọ wakọ gbogbo àyà gbigbigbi ìwọ náà wò báyọ ẹsẹ ṣe nísìn ẹyin kan bẹ ń bì tọjẹ gbégbé ẹsẹ ń gbọ mi lọwọ báyìí àìsàn rẹ ni ẹ dákọ yẹn á pàdé church láàárọ yìí tèmi ojú pé kémi ò gbàdúà èmi kọ mò ń wò yàn án sàn pásítọ kọ ní ń wò yàn án sàn ọlọrun ọba ń gbọ áńgẹlì gan kọ ní ń wò yàn án sàn ọlọrun lolùwòsàn gbogbo ilé níbo lọ wà èmi sì ti kìlọ fún yín wọn fi ìdá mẹwàá ẹ ṣeré bọlọrun bá ti bless yẹ àtètè sàn ìdá mẹwàá àtètè sọrẹ májẹmú tiẹ látètè tó ń rí mi ẹyin kan ká sọ mọ gbọ ìsàn jọ tó bá fẹ parí ìsọrẹ májẹmú mi tó bá dọla kí ló dé tó ń fi mírèkù ẹ dọla ẹyin àyànfẹ kí n tó sọrọ nípa ohun tá a fi bírèkì láàárọ yìí ní agbára ẹni tó láyé àtọrun à ń bọ nínú sáfíìsì láti ìwórodì ẹwọ mọtò gbagi ẹlẹfẹ sọ ní wẹmà ẹ bèrè chọọchì ọlọrun òjijì níbi gáràjì yẹn mọmì ẹjẹ àjọ gbà wẹyì ọgẹdẹwẹ wẹ mẹjọ mẹjọ pẹlú ẹyin méjì méjì láfi break ẹyin tẹ wà ní diaspora ẹ lè mú ọgẹdẹ méjì méjì tó rọgẹdẹ yín tóbi gan so tẹ bá ń gbọ mi láàárọ yìí wọn fi ṣe awẹwà jẹ àjọ pàdé màá tún bọ sórí facebook ní 6:30 nísìnyí màá kàn lo 30 or 40 minutes kó tó di pàtó pàdé nínú service ẹyin ọmọ ọlọrun bàbá mi sì ń ṣe bẹbẹ bíi ìtàtijọ àwa la sìn bíi ìtàtijọ ẹnìkan ní wòlíì ẹnládùúà méjì la fẹ gbà bẹẹ ni ẹyin wo lẹ ìsan rẹ májẹmú yín tẹ fẹ san ti yín náà lónìí ọfẹ san tiẹ tàbí oní ìdá mẹwàá kan tó ọfẹ san ẹ jẹ ń fún yín lákàtí nọmba church bíbélì lọ sọ bẹẹ ẹẹkan la sì máa ń ṣe bẹẹ lóṣù ó ní kó àwọn àyànfẹ mi jọ jẹ wọn ò fi ẹbọ bá mi dá májẹmú ẹyin àyànfẹ o ẹyin ọmọ ọlọrun ò ní lọjọ àánú ṣe ìrúbọ májẹmú rẹ sọrẹ àánú san ìdá mẹwàá ẹ lè lo àkáǹtì yìí nínú ìwé psalm 50:5 ó ní kó àwọn àyànfẹ mi jọ jẹ wọn ò fi ẹbọ bá mi dá májẹmú fi irúgbìn ẹ wọnú májẹmú account number church ni 1966-36-38-73 Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde Access Bank bí yàn bá wọlé lo eléyìí 2017-42-90-47 Comfort Life Mission International ni yẹn ó gbé jáde First Bank wa ni olùfẹ́ ṣe kó o wá wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ìpín ìràwẹ̀ ẹ jẹ́ ń fi eléyìí kún ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé òun áńgẹ́lì o sì lè ránṣẹ́ and mo fẹ́ sọ nípa iṣẹ́ tí àwọn áńgẹ́lì ń ṣe nínú ìwé luke chapter 1 verse 19 ibi láti kọ́kọ́ discover pé angels their messenger. Any kind of way, only say and say, Timon Jay said, you want? You say, King, one man, Jay? You will yah your name below one. A bon Timberly, so you know, we'll look chapter one. A Bobby Gabriel, she pray, Nivas one, Angel in Jebe, Angeli, and Tim Basso or Debe, Angeli met a queen, Bibeli Sala, if you want. It might be time when Katiman Roku and one girl, German Daco. O se se ko je pa won angeli to ti subu angeli meta pere bibeli se tobi toyi ni won se si da ko re enikan ni e sa wo mo npada bo ta ba le debe e wo verse 19 o ni angeli na si down ni verse 19 Luke 1:19 o wi fun pe emi ni gabrieli ti ma n duro ni waju olorun emi lo ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo e so pe iyin ayo won yi fun o wa gbogbo eyan dide ke gbowo lori e se kigbe baba to ba ni gbagbo ni o eyin te ba ni gbagbo ni eyin te n tele program yi eyin te mo pe titi dola olorun se ngbadua awon kan ti de level bi to je pe won ti gbagbo padua igba eyin wo le gbagbo padua se ngbadola iwe la won ti n so we eni baba ko to dale angeli ti o fun mi ni royin ayo si mi awon angeli kan be to je pe iroyin ayo won gbe ki o le mi ni gabriel ikan ninu awon angeli ta moko eniye o suke fala waye o awon angeli o mo kakakiri a fe gbo iroyin ayo ko to dale pa awon mo ti an ti gbe diriri o a fe gbo iroyin ayo pe owo re ti an gbese le ti jade a fe gbo iroyin ayo pe won fo me admission kan yi a fe gbo iroyin ayo ko loyun o a fe gbo iroyin ayo pe letter ise re jade COS yin jade e kegbe baba je n gbo iroyin ayo and tin ba ti ku mbi nisin ma sare bo sori Facebook e je so pe ago mefa abo si ago meje koja iseju mewa enikan ni kin lo de to ba digba ta ba pari awe a pada si normal time wa 6:30 laaro yi fire for fire eyin wo le gbagbo pe titi dola iroyin ayo si wa kini won pe ni iroyin ayo iro idunu ti won so fun o to munu edun anti royin ayo ba de emi eyan si soji te ba re ntin ku lo to ba gbo iroyin ayo yo soji lojiji iroyin ayo lo suwa mo wa notice e pe gbogbo obi won ti gbe iroyin ayo nu bible angeli ni won ti e na nbo e lo mu ra mommy a jo gba we ko si sin ta mo fi kigbe oluwa mo fe gbo iroyin ayo olorun mo fe gbo iroyin ayo ise mesan ni awon angeli mo je ise mesan won mo se ninu aye angeli po de bi pe nigba ti mo ka bibeli mi lati nu we genesis wonu we ifihan in fact bi eyan na won se po won lo won bo ni e jade eyan mo gbogbo eyan omo olorun bo ba se ngbo mi gba we gbe ogede wewe mejo re ati eyin meji meji eyin te wa nilu oba mo ti so lekan an gbara adi fun 7-7 ni but I'm born church laaro lati wo ro de wo mo to gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and se wa so nkan fun o angeli le boy ye le awon angeli kan be ti mo boy ye won kale and ni kete ti an ba boy ye won le won da bi eyan angeli angeli mi e je so so bayi wi pe ninu we Luke chapter 1 verse 1 to 12 iwe Luke chapter 1 verse 1 to 12 ari baba kan ti won pe ni sakaraya omo odun 84 ni ngba to pe 83 langeli yo si ninu temple o ni sakaraya mo banuje iwo na deni ti o loyun iyawo ori o bimo logbo logbo o na lo yo si Elizabeth won lo fun ni royin ayo gbogbo eyan so le fo si waju wa kan be si waju bayi pe baba je n gba royin ayo ko to dale angeli o dekunle Epaphras fun mi ni royin ayo ibe ni koko ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 31 si se ni Maria nwe lewe bangeli se yo sinu o ni Maria Maria iwo mo birin ta koju si se lore wa loyun wa bi olugbala olugbala yen yo gba aye inu e lati gbe o di alabukun fun ninu gbogbo obirin tin be ninu aye o gba iroyin ayo ise angeli ni so gbogbo bo se ngbo mi bayi angeli re nbo lati fun o ni iroyin ayo angeli re nbo lati mo yo si o and oluwa so be fun oni ka wa kigbe e bi angeli yin dide ninu iwe Luke chapter 2 e wo chapter 2 verse 10 to 11 ibi ila to ti ri ibi ti angeli to ti dide ti won lo so fun awon oluso agutan ti nso eran won ati bi olugbala o e ma yo e ma lo e ma yo inu yo mo dun ah ki lo de to leke baba angeli ti o fun mi ni iroyin ayo ni bi to ba wa ko yo si mi laarin ojo meje ko to di on the 8 mo fe gba iroyin ayo mo fe gba iroyin ti ngbari mo fe ni testimony olorun dide ninu agbara ran angeli si mi an to won ba nbo ta won angeli yen ba nbo won le mo gbe ye ko mo ba daku eyan ki angeli ko mo daku o si le mo ko won angeli angeli angeli mi e ki gbe angeli mi da mo nbo e won ti ya iso
1: leri e ko le baba mi Oluwa ma sagbara dotun ni ojo Wednesday laughter gbata gbadura tun eni ka sore anu after gbata gbo ti radio program dojo mo tun gbo ti 6:30 eni ka sore anu lo to wo po lowo mi eni ka se 1000 bo o le ye pe 500 ni mo ni si mind ko mo fe se bo ko ko yen ko so pe se 1000 na Olorun mo bo se man se Olorun tun ya ni lenu ni Do ti to lo dudu Olorun de ya mi lenu ko fi 1000 mo fi gba 200,000 do ni ti wa tun tete mo pe ni e ti se owo si ni friend ni lo se wa pe ni ni Friday se o ri nkan kan ni se o gba lati ni and truly ni o gba lati ni toto abi bi mo se ma ri gele pe ni e se so mo se lo check account balance ni we happen ni ba ri pe 200,000 gbagba ti wole sibe mo dupe re se baba mi mi na leri o e se re ba mi ki mama o se
0: nice ni wa si ko bayi mama yen lo fe da 500 naira tele o nba pinu ki kuku da 1000 gbogbo iwo to fe da 2000 o se da 5000 o se da ori anu to yato kan se nkankan times 2 to fe se loni ko wa wo ngba ti o ba fi dale ko wo royin ayo ti o jade nipa igbagbo ebeli wu ebo to san ju ti ke ni lo igbagbo le yan ma fi wu bo igba ti o ba fi di ose ti nbo ko won ti baba mi odo wo nu ipin rawe e je mo lo gbogbo eyin omo lohun eyin wo le fe san re maje mu yin olore anu gbogbo eyin te ti san san re anu oni lojo anu gbogbo yin e mo fi mama mo fi da mewa re dollar eyin omo lohun san da mewa re bayi account number church lele 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission New Bejadi Biyan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo no Bejadi First Bank wa niyan bi n ba ti ku oni isin ti n ba ti le dide fuya mo n lo sori Facebook ibe ni ma wa lagbara eni to laye atorun ori Facebook ni ma ti mo gbadua fun omode atagba ni ago mefa abo lori YouTube e pade mi YouTube ati TikTok laarin 40 minutes iyen na ti tonu ko ni nkan gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle oni le nse birthday yin ayajo oni ojo keta ninu osu kefa iwa ayajo bayi ni won bi o eyin te mark wedding anniversary iwa ayajo bayi le mari emi kan pase ni ninu ile yin iwo omo birin iwo baba iwo mama to mark birthday e gba iroyin ayo iroyin ti o mu kinu re o dun iroyin to je titi dale ati wa atomo ati gbogbo eyin te mark birthday ati delay oye gba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary Nigeria o to di on the 8th loruko Jesus ka gba iroyin ayo in Jesus name enikan ni woli kin lese bibeli ta fe ka atomode atagbe gbo o ese bibeli la ka o iwe Psalm 95 titi wo 100 kekeke ni wo le ka gan ko to mo bo nisin Psalm 95 titi wo 100 lati wo rode wo moto gbagi ele fe so ni we ma e bere church olorun ojiji kini kan be ti ma fun gbogbo eyan ni 77 o ti pe nkan meta bayi ha gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65, 66. Ewo, eje ma lo so Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.